0: 라이드 왕자와 로켓네 왕자와 맨린
1: 다가무 구펭로나 다가무 나스키야 다무 구펭로나 왜
0: Yerapor wi abo ngwen ton na bi o te ga mete dero I mi o ngich ki kupulwa
2: ke ngo ma ara miro ni o miara bet won come to the parliamentary group ye na na na ro ni je mi ne no keri wor ma be en to bu ma tutut no dongo ma duong o we ko cha mo ken anywa be na ki nyar wa ba bu ma no dong
0: video ma megi duan ma pegi
3: bili ere ne minister of internal affairs ye u yugo na ma wa ngwen wor it was restrict je ne me yini chwar bot jomu kër ma ci waxo bot family ni waxo ñoom mi koñu gi mi yaa waxo ñoom mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma ñi romu wacc ni men ni u biiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci ndi gi waxo sa gi ti ka gër ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ti chaalu ci that will be regulated
0: yera por wi abu ngwen ton na beach speak fama
4: ikum lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit manu mer ki mi be gunno pasen me contract chu e ta ke mi ni ki so mi re ji mu ke ni ni a mak ber ti pil wa kha a wi wi ki wa ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor o te ko kar wa wo wi be po me re ba le bi ko ni pom ga mento no ni wi ro te me tera ti ngai
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonine a bit. Speak Farmer. Bon ma pekik. The Blind Time Show.

0: banyak tu rekomere kuang kalu dah, tu mereka ini kira ni tu hanya untuk rekal ke kiri. Dong rome mi yo tapi mato rea rea be pedong he wa chako pe chako eh kare ke mi ka ke mi ka bi ke guama in rega rega yo matek che kiyo chi mi an kono no dano yeng matek de de en da kero ka mono la mer wa dano nge cha ke ne kita wo ma la ga la ga ki ni ti kere a la ga la ga ma ti ma de wini wa ne ku cha ne a don ke kero da ro ti no dai we an pa mar da ga ngeri an ti wer ne we pa miro ya ti wer no we por war ga ti wer do ku ma kwa ya ma da ti ku we kwa no da go ni ti ku mi cha ku kwa ya in ne miro ke da ga mo be ni a miro we ni kar cha no dai o mar mon we gi pi ne ne nya ka ngar ma en ke di kar ke ni di ma be le ka ti en be ren en ni chino pira beru tek ke dae ma dae ne ne fuyo chi were pe ke wae mono nyari da tini eno dong in migi me nyware ke kumini bichi ya roga nga dak bena tena nga roka ene ke gang chane chino pe chi we tek adida ma ki beru ka chiet ki mare dak leo tam wen gina chi were me nene ke guwako gang ari ari o pien chi were no be tiki da chua ari o tiki wana ubi ke entwa armo kele mamari beno tiki da chua ari o ti en ke were mati da twar ma nyar kala ubi ni ke ber en were mati ni no jone lar ki yubo ki dio me gwa ko chari ore wen ma ber
1: ero no bo ando ki neno na mi uno dayo karma chonja maro chi wod uno because ko lu re moniti e ki ma ko kwiji kwiji ni a wachia ameti wod di hima se nyome ke ringo nyaka ngadi ero kai neno mon magi tika kelo ne gang kunyoni inuho ni mogo kikwayo kikwa kiyo moro kucho moro tia wanaka koketa duari
0: are ya duari
1: ya duari
0: are ya ma duari
1: leptongi umi atama ni enginu mi unu ichao kene dae nyo kwaru waini anpa mara nya ngati unyoni ichi woda ni
0: pe bene ka moro tuwal bero mo beru tie eto bene the same time nakchao kene mege moye kanini tij mati pe gineno la tien gi mage nyar ke don tutale ma la tien na chuo manu tiu manu no chiane en nena we nyaka ngaro tika chamo chiane pa were en bere we ne chamo chiane pa tware ngaro blaming pe en nena we ne bero ma ma jone tikere ka chien ku kere chi were ni don ko ne geo en gi nongo ji mo kere manu mero en non kero pe ga madungo we ga endong tao kere chi were po be konye chi don ko ni lamo be ni were mero nyal ke mon eto po po gang popo pien ke ukero ko ni don we ga kir me konyo en da ko tek ma en ye cha ka na be logo ai logo be ro pat me bine pien en mo wanti ye cha wani inono dayo kai no ka logo kum chi were logo kum chi were ma ra de logo le ma re ma guni ne pe mer
1: Eto ono abo, loki pa alpa dayo wachi pa maro chi wore ni be, peti atimere bot uwobe kikenba. Inuoni dayo mukene bene waye tini nyoni mare mukene waye ni pa maro chwa nyara ni.
0: Pa maro chwa nyara ni. Wajo, imi ni waye, la chuwane, ichiara me bore yon la chuwane an pa maro. Yana chuwari kuhu chwa nyari. Pobe beru chuwari. Ginu weko latini nyo nyari nyo were nyo uwero ye nyo nyaru ye la chuwa chane. Gin ki ngeyo bayre gari yo kekem. Gin ki ngeyo pe ngeyo kiluge chuwane yeyaro ena chile. Nyari pe ngeyo la chuwa uwere pe ngeyo pe ngeyo yeyaro a chile kem ne berkere en ngeyo pe ngone. No ngeyo kin madrunga ni uweo none ene rwata ki uye. Penu wida rwata rwata. Ka wiye por war ki en kirde be titini ning no ki te me yi mere pebe no chu wero lok mane wiye por war ki je wera wiye por war ki ke gir anwe ne mon wedwe wai ba an wiye por war ki dani dani an wiye por war ki re dani we kire re ta ma da
1: ka ne dani no do bi cher ye pe ga na ko me bi do ba wa ji we ha kwany
0: go ke lam be to ai kan go ene mer do ru ba lu ho yot ma ke ti ga tuo ne an ti ga tuo ti ga le ke ne ko da ne ba da mo be cha ke ne so we ko cha ke ne mo ma ti kin gang u pong ka de ga de ga kan pien gin na gitamo gin na da yo tam ko mi were gin na ti we tam ko da yo pa pa jo ne we ngat ma ti u le wore ma ne an wa chuin ma be mo pe re chuin me tele ti wero cha kana o wero gange don o we kira la cha walo ko cha beru kara ti o we lebo me cha ko long hinu yu me ti na anda ne tiara an we ti wera ni tiara ma ti me jo wero gange to

0: Right, and then no jari o kwera ta wai ni kit mon en eto pe wengba amukene kom don kai ka Mario ah bera goyam honorable
1: ko mari bera goyam
0: ah ko tieni ning dano ti along ni eh pe da ta ona haloka josha
1: no ti meri mon
0: no mer ti agonye keri ma pelare by the way
1: peti peti kujwa no mer ke nen da ko choma And a day when you down where joining on a joining your dark and loyal which one, the joy of all loyal by the dark,
0: Right. Yes, and then we ready before you do go chain monoki or lohangia ke the musical break ma wa beri kare monomen nongone. Kanyo puri yabo radio niya yabo wa jole. Eto do warbo ma pelare. Ma ono abo bede ebi meru gino mo mere ma nonok. Ageno ni jo beru ka winyu wa ni angoma wa beru ka nywa koneka kani chidong. Wakaru wa hoka nongo chim ki bot la win radio. Yes.
1: Ano afoya bedu ke break. Kete winyu naka nenu wa loko ni. Me ma chen wa beru ke chet mati long ne chunya pe mer da ngere chi wer ne we chunya pe mero an be ne an da ne chunya pa man pa mar da ne da ne pa mer da ne lo in pe bir gan ke ni ka la cho ki da ni in be ne me ne ke ro wer ke ro nya ka ngar ma po bi la na cho ki ri chwer bu ge chweri Dani bena bugir dani ti an lokani wun weng in dai ba ke ke nyam me ala wun ke ke ni gange o gwak we ko dong nye po ling in da ma ke mere kum in ke mere dak da mo ke ne I kum me ala wun ma ti ke ke ri ne we gango dong ti ara nyim dong gange dong ne ning ka cha we chunye we pa mi ro ngere an ngere pa ya ma har
0: ani ne ro dong
1: per watre
0: en no bo we Pero bedok beru tieni en money ma ente amaro ki wori nyo ki nyar ni no nyar da do wori ni do pe maro
1: no pe merdo
0: ne agorok lo ke kire no beru kere
1: pe pe mar bien no stella ke da burwa stella por wa ngere I wi bulu lo we ngero goya pe pelare ngero stella goya goya ba de de ki le mo we ngere true ma de Wo me karong pat po mo yewu chuni an ka ine mi ro beru da ma kwir peket chuni kum ngo ma chi wir gi na wir timu pe be ri go
0: ka che
1: ke ro mere chuni na dani an we dong chi gi na bu ne ga gan kan chi wir ne I to ba da I den be pe mi ro ngi ke da bo ga in be de ke ko sta ne bi to ba da I we ha ba gan ya da o gi na bu mi ro ngi I ke ker chuni an re pe ga na gan kan da I pe ga na dong kan ga dong I bi to ba yo da I ai we ro tweri de tuero me que damo kana no e wera da de tiene en me nyare we ko deru chan no e lok ba de ke fini me ko gogo ni an no e kero kan ka tier gange gango mera we ko ben ni o beda be an me ko ora
0: chungwi da ni chungwi kwaro
1: gina en be bi gona imbi timo ni timo mo ko ko de ko ko de ke ti were ka ko ko de ke dare dare kwaro chamo de ka kay dong ida we gina pe lo yo de ke dong imi re ida gina dong dan ma lo yo an pe da ki ni so mi ne ne mo ke ko wa da ka ci we re pa me
0: da
1: pe miro ba jimi ci we ko da ci we re ngol wa re no wi
0: ta ko ne no mo mo te me ma do ko la cho aye do pe meeting ho girlfriend ni ko ndo ko mi ne ci do ne no mo nya ho ni do ci ro ga nga wo wi gini me go chera e poro nen chalo chi uno la mena wo bini tie join no chero gamo pi ma do jon duo go bi kulu pi mier ki onye gulu nge gulu en me chi ka choni no mo go gine je ke an ri onyo e de gi kenyu ai do ma do nga chi wo tie tingu pi me wo onye gulu dai cha ho dange ki ka pi e da gi ni po wo onye gulu po wo onye gulu nya ne o pe nyu ye ni ngo apeti atime laco dugo biro kero laco kama liet en nado loko muddo ngomiyo mego wachi paony pi mere gulo
1: ya gulo eh no ang'a ate kuma gang kanyo
0: chawa yeka bedo mono en mego bino go helor kuon ichike bor ni dao me moy ken bi kelo kape golo ade ni tim gino moni po bi tim akwe yen loke wenge no
1: ti da bu da ken in go mo ni ku ja ni
0: mego ben wai ka ka da ha ka ka gine ka wore po gonya ni da ho mero bi tim gino moni pe bi guru gin ge gi a chi wore mo kenen kon
1: mono en ni ma chalo mego no mero bet kit neno ma tuot Latin ene mege unwa ra ko Latin mo unwa le Latin ruwenyo kete winyo bay boy wa dano ruwenyo tam ti kido Latin ruwenyo we tam we ti
0: so en lo ke wa ni obino go elo kon so no de chi ka ni kai kelo da we mo ka pe go ro ni kon mine po bi kon
1: en no mi te mi no go anga ko da en de ken e we ko
0: ona wo kon wa no gi o chi wa du
2: gi ti le ti mati office pagamente mo onyo ti ki mutaka ma log buketi e ni Kiti kamero loan pio yor yot, pede ba wi tutwal, Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieru wangwen onyo niena chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiu loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, gimiu bene logbook loans bot jomati mu biyachara. Kijoma pegiti office pagamente, ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoye nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaye maramo pieru. Itowns madiro we Uganda kany.
3: Peluak matie gulu, kupeki manager wa inamba chimchera bira bira ngwen. Abora ngwen, abungwen jero, angwen aboro. Unyera malimu website wa www.fincredit.co.ug.
2: FinCredit Uganda Limited, jomalibu kotej giobedo, Uganda Microfinance Regulatory Authority. FinCredit Uganda Limited, improving lives in Uganda since 2004.
4: Wile wa loro chocho kutugirika bonga te. Chake nwa paru ya chelo duwa BCL. Turuke nana nwa paru ya bonga ya duwa biri wa man. Ubiro do biru kere. Yuma dike mekele yu mchwing. Aku kome. Neno te habdama yu dilu. Mainu obiri yela te. Di matukolo kere loyo. Kilian Mbappe. Bindo pango juwe Roma Mano. Lionel Messi. Puto biru mende. Inyuto dia mepango dilu. Roma Gua. Jude Bellingham. Bindo mako midfile king. Aboga gara. Onyoni Vinicius Junior. Bindo nyuto dia mepango dilu. Kurunga chukera duir. Weko juwe yungeye. Payweg Arling Haaland oho. Bien tiene tupung kere golo kiken. Tuhu dilu mia chile kerangwe. Dushua kome. Ame po balo. Ia Zam TV kiken. Nuwa Zam TV dekode ni tin. Iwe me chile tulopia ngwe nono pi dekode. Kere we me chile tulopia boro nono. Medo kere dish. Ure doha mea Zam TV moro kiken. Ame tika biru ducha metilo man. Unyo go chimi namba. Yora biru nora bungwen. Bora ngwe na ngwe. No. Azam TV. Tia tikara chile kere FIFA World Cup 2026. Pikelo tuhu dilu ducha kome. Tuhu dilu. Tia kome. Kan.
5: Feel each moment of the World Cup 2026 with AbaBet Live Odds, in-play betting, and instant cash on your phone. Register now on www.ababet.ug and start enjoying AbaBet Big Odds. Betting is forbidden to persons under 25 years. Bet responsibly. AbaBet is guided by Uganda National Lotteries and the Gaming Regulatory Board.
6: AbaBet. Bet on the game, not your future.
7: Ah, well, I come a boo!

0: Abit, Speak Farmer, Bun Mapik.
1: Yara bor wi abong wen ton na bi o te gamete dero imi o mich ki kupulwa
2: kingo ma ana miro ni o mira bet won ko ma chole parliamentary group ya ana nero ni jemi ne no keri wor ma be ento bu ma tutut no dongo ma duong we ko cha mo ken anywa be na ki nyar wa ba bu ma no dongo
1: video ma megi duan ma pigi
3: bili yere ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wen wor it was a restrict jemi me yini chwal bo jomu kayar ma ci waxo bot family ni waxo ñoom mi koñu gi mi yaa waxo ñoom mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma ñi romu wacc ni men ni u biiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci ande gi waxo sa gi ka geer ma mu kayar gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
0: yera boru wi abu men tom na beach speak farmer
2: ki kum lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit manu mer ke mi be gunong pasen ma contract chuk e ta ke mi ni ki so mi re ji mu ke ni ni a mak ber pit pil waka a wi wi ki wai ni administration ko ni ngaya e ko ti administration na ngaya ni nga tu dor ate ko kar wa wo wi be pomme de balle bi ko ni pom ga men do non wi ru ate metela ti ngayo
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonine a bit. Speak Farmer. Bun ma pigi. Wa aika mabu.

0: ene lo win radio for the tal digichen bekinget ne da ke rapa we der ko kar kom chawa pa te ko winye job makwa kom bulu chimben te tolo yen bulu mane ti wo kanyo kere ben yen pat bulu kere yen dan ma dit tam ma megi pier te ma dika nywa ko ne ka chel wan kid in en na ma chim nota bero a bero bero a ngwe na chela ngwen a bichera bichera bich nota rio not nota bunga ra bich bero boro a bija boro in studio atike gil president Meg Gulu University, man payers on Nekiu, Dog Ben NTA, Lachudua Makubuk in Bulu Meyamor District, Kachelki, Boat, Kabin Mukan Mapon Mukwalo Kumfunye, Dog Ben N, Latit Matak, Kepawajikere, John Bene, Mafutpio, being a Commigil President, Obedu Bene, Minister of Justice and Constitutional Affairs, Meno, a Department, May Education in Gulu University. Atia Beneke, Warad Francis, Wodu Moro, Lawin Radio, and Benetier. Projects official meno me organization chel wati bene yega kany en ben te bulma ti ma tax ti bene ke la menwa ga kany wenyu bene duane en ben te bulma par pi bulma tax to dog bene nena nyim tawne mera nyim pa bulu no beruma be la win ready medical man ticket endo bias bit cha wacha ngolo a dokin en ma furi we kang anong chim enene speaker family
1: hello
0: Eren dawo go chimne cha la kuri chimone maka ma lego ne ngato wache konye chule ngeu type ko le anwa
2: onu nyoro development in technology
0: in fact atamone ngaten tiki tamo ma bira tek ma no tawo na mira yana mi ero ya time pe pe
2: now abero ga wache lok pa inspiration ne Daro believe in gin magin nano gi kumgi. Nyo gin magi mo gi wangi. Nyo evidence ni nga it is successful. Manyurni, vuluwa eroni need to be inspired. Ne, log me furu kofi ni kara, ala nyege kanyo chane mwani tiepi maga bichi. Eto magoba ne dit. Pian, when in latinu jale, ni emiro biru pari. Kungiyo ni pari, penyayo kori. No, nano pari matiak marimu chen. Chiwe ko meo yere inspirations wani an kero pape nyayo kori and to ana beriemu tau maraju matiak kori. Eyo.
0: Akane. Inota biro habira biro hangwena chela ngwen habichir bichir bich inota rio not not habungwena bich habira boro habija boro. Meno studio line meno mkupike. Francis aneno chamo endo itika miro medigi mo.
3: Loke tilok ma dok maliet dak pier tak gin matika gutu wan wa keyo moro kuja wala mara bi angete gutu giwa kayung I west nile kacha amira watch ni la dit keke gin umir waneno ke wang matur wan machalo vulu pedong vule kan e non te ke mo wan no wang umir wa yupe Gimoy ken ke food pick mi na ga na wajo. Umiro ke yu pepere. Ke yu pepere ka dada. We ke nen gimone biro por chi. Ne ngeu kid mi tich kere. Walo ti no kwan ba ke pe yu bagi ma ba. Sa mo ke ne pen biro la fonte kan. Pen biro chi ngo ko gi o mano gi numu. Chi kla ti no por pen de win ko. E anu lo ti no pe ke yu bagi ma ti ati. Jim on a wang, wang eji magiri. Dak jim ma duke ne peke chako na yana ngimwaka chel. Ngimwaka bich. Mawaka bit ngara mwane. Maka itika neko na tin. Uye ni be chako venturing. Unye be chako furgi mama. Mugoba ne chako na yana wang ngimwaka bich. Amira wache ni miro a lot of work. Ifos ma dit umiro kiket kamete okere. Ero ke nene kichoo diko. Ni piene project doke uye. Ichere sub county no ngormo ikan matime ka wot iwe begam kore
0: kere football yo wapore
3: kere bepe yo wapore ichere mine kore wa uru mone ken peng wa neno kore matika tuwa wako mano peke peroge kedo mage peroge ne kong wa nen giba kitika lipo mono the right procedures ki wajo ni omio la bolo betie ino dano kero kofi I diporo ma mage mo ikan pere ye ene mono kid ma kofi bodan kere Jo mga di successful mga kung timo kumano, those are the things mao miro kipeng which, ingay wan jo mao tiye project kaba, wamiro gin ma duk na bibero tiye kuwa padano, gin mo ikan mao timo, umia dukene obetie ka dukene pe ichako neno kero mane baro ichako neno chente mane baro wego no iparo mano be food gimone food po yape so one machalo vulo umirwa yupe piwa kenwa piane kuone ngaro mono be yube chamo kene be otekto twan gina chimaro mo choko chwinyi wa machalo vulo ea ini wan ke yo moro kuja lakin gang mo tima ke chimo nine ko chi na ga yang no gi mope ma ga bit mo karange o pero ko fe man ka charne ti ka no chente ti ka ti mo jimi ma kore nen ino le lo me ko furi et un ngor mo ti successful ye ma ti a tipe ma par ke jo ma don wan wa nge yo gi yo ne jo en ba ma na ga yang no ngi ti ko man don gi ti ma be gi ker chente ma dit me will fertilizers gi ker chente ma dit me pango dan wa ke ti poro ene jo magiti success
0: wa kongwa nung chimene kwa duk chene mete speak a family law
1: yes hello
0: na foi wa juli
1: na man steven ya
0: do oh, okay fine
1: ya me no ka mi cha deno mana ano pango ni giti po ho ma ni gen pe ano tin program kera wi nyu kere o kelo to moi wa kanya minyo Tie ni ano mo na tie ano itung borwa kanyan gitiana. Ati uwat merkin pinyata di lumba. Ano ngat mo pero kono mwanyi gini ni chalo mwanyi. Eka choka dero mwan. So aspe mo penyo uya. Niko abin na ano gini ka koro dugo. Ano gini rong kik.
0: I'm going to go to the house.
1: Ini bi o kara mo manoro fu mwani do duwe. Ki weldo bi poro ki da maya ko ko.
0: Ki weldo ra da ka.
1: Ya ma be arda. Gino tiene ko me gi wai west nine ana worwa. West nine no gi furu ta pama ma pelare. Ku beri chet ku ko ho beri wor
0: Dan well, moke gene.
1: Dan moke ibu bi pama. Ukoro, kichano donyo. Niki na miete wan jere, juma ramu furu, mwanyungu furu. Juma kengu muke muke aneni. Waka cha muke nga pinyo tuwa, ka mwanyo tuwa, wan juma furu, guane, doa wacharo, bod juma mwanyungu tuwa.
0: No, what, yeah.
1: Ikone.
0: Foya, foya. Okay. Ene ara engine mana ga nere winyo luar na periye word more. Pian ene ara ba ko ber cha ki tawe dano ko fugina dano fugina. Dire mai dano mo ko yene tap. La bolleti la mo. Nim yam ka nei for nim yo ngom rom ga cha. Yo adori. Ke for fre ma chen ne tiki tuan chente ma ko be pe kar ma dano cha oni ngi nim kar cha adori.
3: Da wo ko wa ye.
0: Wo ko ko no ko pe cha nim don we.
3: Da ma ka rima.
0: Ne ara.
3: So tampa da go chimi per attack ingi u jimi make me a me ba pe oi kare come en gina en la da ma let ma me dan me kongo ye gi mo ken make me me no pe oi ka na ke come ma do be ke mirni wando ri o to elo ma ke ma do dwang yan ki kero ko re gwana no don ma ka tika tuma tuma pe peta kiti we koro tuo ale pa wajo uwinyo chim kira uwinyo na go chim tini wajane chamo ke eno wano ngeyo duwe me peto kore ma bera da wando pero kore kore made pero let ma pe pere kane ke kome
0: tuo do mire
3: tuo no be tuo no in pay planning
0: kidon ka peke nyote kien me pere ne ma bera
3: beke peke nyote kien mo mire pet kere pien anero kom pero gine kome ba pero gine tak tak mete ngech dang mete dino chuin ke wa gom kin ma wan bulu komba wachi cha mo ke ne romo petro kira te ali ba chiel er ke pe pero kin ma lungech wa jo kere chi pone ko fe nyo tuo ta dir ke ke mi na wajne la la ga pen tie na ga yang ma wa do na yibi ke ne weng no kama wa re tiang No kama kulu magi fure tiang tiang chek miming. Tiang ma wan wa waro ke wa tinga mi beach bi en chare sit. I no mo goba mi ario ne chare no mi bear. Inarwe. So kong dong ie chere kulu kenye ke nene. Kapi no dano gere gero. Chibi no ke chere ke chulu wang pio. O doka lwa ka motara o nyo doka poro. So ping tika nake maji moken magi fure bena chon. Chalo tiangi la dir keke. Wano ngeyo dana di mal tiang ilo ge malo. Wano ngeyo dana di mal tiang chulo kwangi. Wano ngeyo lo biya chara di mako ile ni woke chato tiang. Ana ngeyo mapuala. Ele kia nini en kulu. Manaka yang, mamawa gi, gifura ji mo chato tiang gine. Donk pere, uchuleo, dana tika giri ye. Inayano, ini tikin, alaga laga ping ma, amini dana kare ngobene. Gunge, the jim mako meno bena pedong piano ko ne pege mo no wan pedo jinge kom kofe ne kan tiangi ne ki ini pere do kulu madir adada en te ken jim makile chanda yoro yot kile chanda ma yu ne ki ma wanong e doi do kule ken polene e pere madir do kulu kiri we disete unyo e tesete chala ibege kor ge kujane kilu chanda ere ki ne yone inone kulu manaka yang dano ko ye Wang dong per, ain't taking paroma. One major Julie will take a kemekere, makira wa koke karpe, kong on pe, chamo kenji mwamo take a team, a kin mo take a teach kere, kick a bit more rumua. Paroma doong food take a bini, a nim, maumir, one major Julie, ke vulua, you pay one, pian paro tear.
2: Kaka,
3: a kay nara gula did cake. A jim makilo chan, la bole mater kin makiloka, moi can end on money, no coffee. Pian attack. Pita yo mo ara mo kwa na kere ne pere pete pere te rada jimi ta ko to nyo pam pere te ke fur ki le ji chan jimi mo chalo ta pere te ke fur ki le chan jimi mo go cha nyo ke nyo so ya gini pere te ke fur be ma dit ki le chan ero ke wi do wil ngoma ini ngi ne chan ini fur ye bel chek Igi ufur bello, gubu gubu. Ngoma ini ngini kabi ini choe ribo ke mora. Inde kwer kabi yu nide chere soya keken. Kama ini ngini chego nyim adada. Iwe ako nyim mo, nido ini chere soya. Iwe ako furu ful. Iwe ako furu guana. Iwe ako fula yata. Jima kwa anu gini, ine jimi ma wan machara chuli. Wangini pen wati kenyu. Dulu ke kuya ku mak la bollo ke di kampar I chang la bolle ching barja ba ching barja kan ko no wan ma chalo vulu wan ma chala chole la tinu ba bang la bolle woro ke ken pen wan don mo ba gwana u do ke choy ba gwana
2: wan ma ba ni ka ke ne ferra mo ni mo gato ba gwana
3: en ma be ne gwana be lo mo gato be la det inerwe so wan ma chala chole wa ngene ni di mo we ka wan wa don mo rangati ye Gwana gite kenyo. Na yasa gite kenyo. Iki nini wil gwana tek naka nena wajo. Kutia chel. Ke uwe chuk chel leon dambo gwane pe. No e kira poko ne minono. Eo naka yang gwana dit. Gwana dira da. Gwana duong. Dano go duako chais mi furo gwana. Neno. Piandong furo jima kido chenda. Do bino. Ia giki ne. Ino ne. Wani yomoro kuja. Kete agwiwa. Wabiyon ka wala jimbo kaya chere leno. Ibina wala morana kaya dake doke rekundo. Ibina wala kanyoke kaya sipte. Kaya doke re.
2: Doke re
3: yu kora bile. Kuya kachana teja.
2: Ibina dake wala nyoke sipte dake doke re yu gen kachana. Lalia.
3: I dake doke neno.
2: Doke re yu.
3: Ene ngon.
2: Kuya kiluani ngon.
3: Palen.
2: Palen.
3: Dake doke re yu palen. Ene ngon matika timme. Pire ne. Paten mifu. Manaka yangi wan matika ruenyo neo. Kiri ni pi neno dare kin ping. Dare man ma kigwaka ye fulgi, kigwaka ye kalgi, kigwaka bigi, kabi, mano peki din. Dare kini ni pe knock. Gang may no ye dare, gang ene, mi ye war, ene gang mano foot bell ki tika piyana ye, kabi, kinenga gina piyara attack. Ina yanwe. So, chiyana piyara attack. Wagam unu, wa yi unu. Furo jima kilo chanda.
2: Ati ye kofi. Ema pagi ni
3: peki wek. Ema pagi ni peki wek. Kedong mi chanda beko mi yupe pire. Yupe gina pire tek. kepi yupe chi ene wero inone tikatuo ite yar kacha unyo inone piro eka dek kin mama yara wajene ero piene pi yupe piere kikile mene uchi ikore yende we ji minoroba irinyo keka piere kiru we duma beach yini piro tia nyime beru tiere dene kulo ene bal no chawa no pi yupe piere piene kiru mino imide gam so wan machole vulu wa ibu unu wiwa waloro unu tamwa wera nyim ubed mabeh
0: Lawin radio wat degu chen king e yue machek wanyeko bendong chok minere ni mendo waloro ko niru matini ento yen maiti wako kanyo ken lok ma budu tika nywakone niru matini angeni mukana tiye fonyo pia takto twal mukana meneke keretich roma konyo mateaka tira tira degu chen king e kwana wachato wil kabe nwa nano kipano wabien wadoro doge kere niru matini man speak FM
4: Lupu duju meko malamelubi Uganda Guma dit uporu badwa en Gaudis animal nutrition Itenu kwad ki forever farmers Kiumia agribusiness gulu Gitiga jolo lupu gwini duju Kilupu magwako pego Ipu nyima dira tira Mineno kidmero mudor kigwako leima megi Yuma bela boachara malamal Kiyumi nungu magoba mabuba tira Punye man tieni anuduya paa wia chel Duemia biero Mwaka livario kipiri wia bichel Ihul Madid Pagulu Public Primary School. Chake,